Letteretek, ni no nareka, no ki yon tai pana ya radio station. Ki pome kwa na futu e, ki pe pere tamon ya kikpu radio, yu hape e, me kwa na kota kwe. And si mata kwa pere tapu kwa na ya country hour ni no ki listen to your song. Me kwa ima ne kine manu tata tsa, pere si mata kwa pere ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Niki mai tagu pa tagi ni yamu no jam party ni kiri sana si mu tagi ka pa sa ni no ke kinara ko na pa pero tama ko listen to your song ni se otte na ko kini ni country hour na ko te pets ni sa pets ni ma tsu no tagu pa tama na pa ni tsai a ko mai ko na ki po me ko ki ram ki kits pa no tsi ke si me te ki a ki ka ma pa una no ro ki ka pa ta pa ki ka pa ta pa ki ana ni tsai ki ta pa na ni

Ho, letteretek, ni no naraka, no ki yonita e pana, ya radio station. Ki pome kwa na futue, ni ki pe peretaman, ya kikpu radio, yu hape, me kwa na go tahkwe. Na si mata ko perta buku na ya country hour ni no ki listen to your song. Me kwa mana ki na mana tata tsa, pa na si mata ko perta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Ni ki mai ta ko perta, ki ni yamano ki jam party, ni ki sa na si mana ta ki kapa, tsa. Listen to your song. He said, "Okay, na ko kini ni country hour. Na ko te pets ni sa pets ni maatsu mo tau ko pereta mo na pani chai. Ako mai ko na ki pome ko ki oram ki kitspe no tike sime te ki ai ki akau ma pa unenoru ki akau tapa ki ana ni chai ki tapana ni."